0: whamana tu tu pēni sina yo kampani ma pisi lisa ma malo le atinu u wa fai mau tu umanga Samoa kala tu au onanga oni alo fili ma ma fana fano le alofa
1: wa ututoni lise unga langatila fa pulo mitu ali masi u fa malo fa yon faiwa
2: Hey man, a fai o afia oe singas ngasi fa le natura e pe ole mai fatuka nesa suka toto mawalunga ngongu tinuputa ngasi ngasi le mafaufau male ano anoa yo isi ngasi ngasi Manatua nei loa, the nutrition and queen e tali io maftianga tau mafaila na timala na aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e momosi ai foi mau folinga ola na anava a se lau pasene lo soi fo malolo ina e te ola fifia fa sota ya ne loa le fa ululunga ya masai le au pepe ma mamoe mausu te limo posa ile o fa o lima fitu lima lua iva lima ono O fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Peti sasu wane foi, ilone no fuanga au tu. Ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Ed's Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, ole langulangu morisi ule ole saamuna ngango, malestesis kwanza.

0: E fa mo tu tu pe ni sine yo kampani ma pe sine se ma malo le tino u. Wa fai mo tu o manga Samoa. Kala tu o nanga o ni alo fini ma ma fa na fa no le lo fa.
1: Wa o tu tu ni se o nga tila fa pulo mi tu ali ma se o fa malo fa yo le fa ba.
2: Ngas ngas fale natura pe ole mai fatu kanesa suka toto ma walunga ngongu tino puta ngas ngas le mafafa maleano ano ayo isingas ngas e manatua nei loa the nutrition and queen etali yo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e momosi ai foi mau folinga ola na anava aselau pasene lo soi fo maloloina ete ola fifia Faso taia ne loa, le fa ululunga ia maasai le au pepe, ma mamoe mausa te lima poasa, I le o fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete sa suwane foi, ilona no fanga au tu, I le yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulangu morisi, le o le samurangango, malestesi sponsor.

0: O le tau kei vai tau al tau ngutano soi whanga. Koke sila sila e ei le ausu e maliu le ei ngei. O mana tua e lola maliu ale singu. La e wala amaliko inga lai kai kai ia le wala kulong ngale lang. Kale aku ngai kum. Kulong, kulong, kulong, kulong. Kulong ngale lang. Kulong, kulong, kulong, kulong. Se sela lola wali ia. Ele lola wali ia kai mga oso mele fafafinga ii. Kau balak melon, kulong ngale lang. Ia balak kul fafafing. Mana lalu langi. Angale sulun falo pakele. E oki fafafing.
1: Se malo meo.
0: Malo. Ke mana tua ale. Ne ya fiaf. Tala wale vano to si le fia mo uloa. Vili le faife auta iti. Ole singa ingole e fakasa. Vili le so swani ol mat. Ola tonu. Ta pena ane la te yo. Se la fai loku li fai lele la ngai kalesia. Olo. Olo e yuto le fale mai. Uma le lele loku. Fai ki olo mar so swang. Ma yang olo e fa per fai ngola u loku. Kile sau. Fa kulol kalare fai fai ukai. La me utu. Ya le ali. Le auke ngofo ngofo li. Wa umba le vai ngau lotu. Ele aima se vai ngai ngai maya ya kia. Ya karol fai fai ukai kwa me sa. Ngai ke si la fia le lei. Ole mamoe, ola o mamoe. Ve akulo malkala so swangi makam savali vapsa. Ole mamoe, ola o mamoe. Ai angale hei la o mamoe, ele mai la o mamoe. Se toi pati pati mai mol ne tai mol afiafi, afanga solo ya. Ioi, tako woma mai ya

sina tala sa fai nga luenga le bank o amosa e fai longa maumanga o le ika i o lo matua sere koi nga sipili ale ea kako we ka ua kurome o e olo le fala komiti na langa ia i e konga fame e ngo vaya konga porka me i o la ukamang sa wele awa maru kere manga awai sa wele chosuangi mo mo kere manga sa wele awa ma imbe kisi nga e fale uro o i piula kalango loa awa koke fosia fai le me waloto i aila to o manatua eloa kalangolo sina tala ma amosa wakulo amosa kala ifa fengo wakulo fali mechi kali ya yao ape kwa mwe konge kuse mapa yae olo kingana piko mai numa kia kwa kau nong kalinga lele piko mai yo mayana pia umapa siya ilu ofo oo oh, le wakumobo le aikia lela wakulo pese yaki ole pese la masa ngenga pese ya amosa pia kuhi fafu me ke lo ke la kulo ku mal fa kai pe se lo fa pe o le tu li manu o e o lo u fa tu o ya ile lo fa kali mai sin kala I'm coming a mosa yo o mai fa fo fa ya ya e vanga fa ya ya yo e a do ya fa pe na to lu va yaso ma wa lo le tinga wa o e fo sin kala fa ku lo singkala sau walu kwa ya silo angkola kwa kele ko manga mei pakulo amos elesias e kon ya kule mafa pe ele o singkala kinga o singkala yo la full whip pese a kulo mamos o le tu avala mal e mosa o so iluma kala ngolo me wa kele ko fia fia ya ti oi mala mene fa ila kam o ya oi oi oi yang ngofu ngofu as kam ama kala na le faka faka le ofu amos e kilo kilo mai na lo matua e le mela so solo ai ile yo lua mai ya so vai ai ko ya lua amos e pese aku amos ai faf o le tu li manu o e lo u fatu o ya ile lo fa e kali mai lo makoe kong a o le tu li manu o lo u fata fata o ya ile la fa yo ele ko yo ya amosa de ko yo ya